Ndlovukazi, qhabakazi, inkosikazi, mxhasi, nzala bantu, uyisibani wena Madichapa, wena ngkhonolusi lulama mmine labogang, kibitsa tsona di goshigadi tsa ka gae mabone le sedi, le nketetseng setulong sa ka sa bogoshi, ke ra lena ba ga thulo, ba ga letsholo, ba ga tswaile, ba ga thembane.